munase nche emunum na wani wani mesai wani me besai kura na obetimi astate asue ne motie na me mse amepo e behwe e habit ene kum habit no so na enu de amebo na suik na e beka eho asem bebre na no danche nso a ade ba kon anya bio nso eye temimu ne hwanimu a ade ye obuwa hwanimu ne mfenimu aka ne ho obie ne mso wo aka ne ho wodi bibi obie bia hwanimu ne mfenimu sai su ba we kan ye ho a emu waye eye su ba mbone ibetini asasa amana ayeye ene no nko nipa ho akonta buo buo asibuo obu nipa ho nkonta was a senipa ene so anya was a senipa pa ye pa entuma ifre obi ene pa buo hye no de no ore hye ye otumi hunu ene o hye mpa buo we atade we ne hye no chese was a senipa oni aka ne ho mebia ne was a senipa nipa ho nkonta buo obu nipa ho nkonta aka ne ho ene so yesu ba mbone yesu ba mbone pa ye pa e wo se wa wuti emi bia wo se esunu mu wa wuti mesa nipa aye ebuo mu esebuo ni ese senipa enam ne nyama bebre ne kan ho a ebe yo yade wa hwini ya ebetim do ha okra nso abrel na nya no nko obu won so akasatenten on kasatenten wo so kasamu a ni se won twa so obekwan sa ndi otifi ekura ma fie ekura anya de asam ketua bia obesom akwan akwan akwan aye ne yade aka ne ho onima sam a ketwa so onima sam a ketwa so aye nfo mo so na ni nyina no se woni nyina ye betimi ye jama na yeye nga ye ma menom ne mere wa menom ni adade a ewradi ahyira ni etipan akonkan mme momode an se sokasemu a obekwan sa kwan kwan sa tem obedi wa tem sa wo so ma wontwa so anu aka ne ho abae ne yade obetimi ye safiri ho amana ayeye kasatenten ene de keke ho nyina no eno so yakan ho asam se enye na fe nyen onkle me bebere ho a ye ka se mmoso a ebe ye on wo on so anum dwane ntu ho ai anum dia wo dwane nim papa papa dia waye ne dia dia ewo mu ne dia nim okwa america kura na dia be na kenten kura na former president kenten obani fie be chia no ntu ho be be ko bia na ntu ho ni anum dia aya ne yade aka ne ho ntu ni a wuti me bia se ntu ho dia ewo mu ne dia nim dia ewo mu ne dia nim ni ade ade nyina no e ka ho a ni jaye no wan hwini a edin me bia be ko bia na otu no bebe ko bia ni obi nanum eno nso eyade bia enye ena fe nso obu won nso ade ba ko an se he nso nso ni se obu won nso a entam ka obi nanu pe minonyame me kan be nan aso e minonyame aka ne ho asem bia ni odonyame asem bia ni o me kan nan yo me kan be nan asem bia je se aka ne ho nanso bible boye kwa se sane ma nanye mi do nyame nom ene me kan bayi nan ene mho ne mane manyina wo kan bayi bo no Matthew 5:33-37 e yesu ba mbone ndi huni ya bi aka wo radio sami ya nkantam o tereche ntam ka ene ho ne mane ma ndi obu aye ne yade obi na no a me kan bayi nan en se bebere ne se ka se bu ko ne mi mane ho so no aka aka ne ho na sane mo ngana ne kan ya ho a mo aye na afia te ne die obu o de ne de wo no bi na no pa ne odi atam asem bia no na odi atem aka ne ho obetwa mpoze si a mpoetwa aye ne yade obi e hunu sa na oche ni subai asem de sa so ne mpoetwre ene atem de die e fo aka che ni pa eno so se aka ho a obetuma se sama na yeye ene no da nche nso a obu won nso a bori moni bosia bo aka ne ho bosia bo onfa mi se onfa mi taku na onfa mi se mpo a ni se wan de ya de bia bosia bo obi a ho che ne obi ase ebi aso bi eni wa ne ho so na kwa nkro na nso obi ho de a aka ne ho ye se femi sei ohu obi a femi sei on femi se mpo a on femi sei aka ne ho abae ne yade e yade bi a ehu pa ye pa de ye nye very careful nye se na asresre on obi wa ohu obi a na o sere na de aka ne ho ohu obi a na o sere na de asresre na me sere on temi sei na won temi sei obi e hu sa na o te obi e hu sa se mesi de saa na otie enye me bi ba be su ban ya ehu obi a mabosia obi a no ebi me bi obi a timi sra de na obi wo de a aka ne ho aye ni su ban onu obi a san ga kire bi a na o sra na de e ye su ban bone se wo ye hu a se ye sesa na etimi aboa ye na ni nyina mo nso no emra en sam ne ba na wie nso no drugs nso obi wo nso ameka sei drugs wan nom drugs a nso aka ne ho adia ne obi anoma na ka ho anko nya obegya ye no obi efrasia nso e start bi

ofo ba sori atia wo sa wa pa won wachi sa obaye papa no enipa bi ba sori atia wo enti me enka one word soft mate bi kwa mko kata papa sa me pana chao sa ne ba e yare no owu ka me ma kwa ne mwa amfa me bone nche me

nam se o odotima nyankopon guso a o hira wo nyankopon guso a o hira wo wa fe djuma no ne nyankopon so be fe mo hira wo. It's a brand new song from odotima. I see soon kwa yenti e ne emra ba ka emiti nia ema odotima e chiro sa anwum yi wedi kan akase obi nchiro ne nwum ma no enti yenti e

Shisha, a Hindi enum. Sene ne, kane, enshirebi ya we chirebi ya ubenya seye sika, seye awadie, seye ni monyam, seye ahuto. Dia, esese nyame, eye di ma ubiya rana, obeye edi akamwa brabo hon, emene yuye peyo. Etole biya, enye ni suyo, etole biya, eye ana bibi teche. Bede no na meka che ose, aruma FM kofa baye. Ya kwa faba Y2K.

0: nti saa na ete even
1: me de na me visa adwuma na de wa te o
0: oh da bi eh ya hin sem na de mata hin sem de nti me fa me nte
1: oni mi se me ade ba ko a de bia me di ho adase e ka e kire amamfo ni se abrabo a yebo ni yebo no ehohun mu ni ni so yen mu bi wo ha ya fa abrabo no eni so nko a obi wo ho a na brabo no bodi ni so nso bibi tan ne chea onim obi wo ho a oboni ni so enso bibi ekutia no a onim Father Isaac obi a waboa amamfo bibiri efa eye efa no eye enhwehwemu eye se yade o se eye ahokire o de efa obi a no Father Isaac obi a ebere bi obi ni me cha sem bi se titi I say, my ye jume ye. Ah, and come in yammy home, I may fee say a brabono, the yanko pon de bremen de mensaka. From nowhere, yare a beggy sika, any japa dea my yin nara, if you mean sim. Yadi en so, I say, nye ya dea, o kwa ye who direct near catcher of say, o ya dea no, any. Bibia obesumu bia na ahwere wo eno etwema adwin gina bibi so se eya ne ye fanya me nyina se sanete owe bia sane nyame ahyehye no fada bibi saa no enipa no owo mu se ofa ne se enyame akwan ananso se ebia ne bibi kutia no na onim
0: yo titi me dasi ne wase mbusa didi kaminka me sanye chi aduma tiefu bi because me ba redo yusu ache pa
1: pa che
0: e ba redo yusu ache pa pa pa pa pa pa pa pa mo te me nka ache ebe mo freme ebe mo nso busa puku ana ode me namba ama wo mo ne ade okura me se ode me namba ama obi pan nti e sa na tie adwuma no nso me gusu a me ye me nyae na titi asema wo kan de wo mu ni enye adi biya ene esi unipa abrabu me yinya nkupo nshiche yi.
1: Obresa msu timipe nshiche yi mao.
0: Titi ya. Si yinya na ya june baba ya honso ya mene mse gana hae Christopher Dosso pa. Nti ya ya yiwire fi ya honso nyankupo honso obo nesene obo yesene seso wana. Bacho yinya na yebe wisasa. Yinya musa ya honso ase mnu. Se nyankupo honka yese kan se obo yesene seso. You really feel sad, Simon.
1: Yeah.
0: It's impossible. Yanko pon sebe no buburo de dabo nti.
1: Debi.
0: Yanko pon ane juma say.
1: Debi.
0: Wong nti adiye bi oho no ma. Inisa watena simpomu ubi dada o. Adiye bi oho pa upe umpu ini o. Diye oho e oho. Ini ho. Because me diye me minim ni say yanko pon umpu antoroda. Titi ya ti asasi su ye wotumi ahodo bebre o ni ene ne ti asasi we su.
1: Yeah.
0: She. Enti na ade ye wo dea, obi timi jifi wunsem di mu obi.
1: Ade ye wo dea no.
0: Titi, ade ye wo dea o. Obi betima kwan su sunsum kwan su, tumudi tumidi kwan su, agye fu wunsem di amani pa foforo.
1: Wa bra wo amani sa kwan na amani sa tumi no.
0: Na wo anyway. De ntumi na wo. Wo wuna mu sa. Enyo mbeo se kwa bena muamene na emu. Uuni na emu saa, uuni sunsun mweni. Nti yebe ji adie. Titi ade eno bi adie ye nti minyimu bi. Ye ji nkwafu adie ma nkwafu adie ya. Usunsun mu kwa enso.
1: Anka, yadia omunu, wameninda se minangwe mabrabwa mebwa nyamia shishama misesei, ene sesei uye minu. Anono ibia si suku bia wakuni suku. Ni degree bia wenya ni masters bia wenya afi adwuma ne kura wotiminya enzo nya ya beye afi mfie mienu ni eyi na di ananzo se obebra adwuma no aka aka ni afa no ne bibia si na yesi o dade we nti me ba cho me mre kakre eno no onti obi anke biem obi wo ho a osi o aduani a obi aton a onye skei mame nso me nkonto mbie okoton a gwetire na wonya na wasan boka enso so enye se duane ne na enye de

0: na nyankopon soma na wankɔ no ɔkɔ tena ahyemane mu no ɛpra so ɔkyɛ na manfa ahyema no odifo no wɔ mu ni yanhwehwe mu no
1: ɔmtwintontɔ
0: ɔm sɛ wɔm ka ne ntontɔ nhwehwe mu na no ano no obi sɛ abusa obi sɛ nhwehwe mu obi sɛ yanhwitontɔ ɔmtwintontɔ na ɔmhu sɛ Yona no waba betena hyemane mu ɔne ne ɔfare ban no Yona ne ha ɔna ato ɔm ne fare ban ɔm yi ni fi ayi ni mu no
1: igyae
0: ya kodo onum to hyemane mu to nsuo no mu no apo aso kye na ye din ama ɔma nto ɔma kwantu so nti bia na Yona bi wɔ wawo abra bom
1: se se wi bia
0: wadanfu bi mpo a wo ne ne nam ye Yona
1: ɔ se wi ni firi
0: bi mpo a wale bia ɔkɔ ye na ye Yona
1: se se wi ni firi
0: bi mpo afie bia ɔkɔ tena mu no wa ye Yona nti ɔ se wi ni firi na wan ye hwehwe ma obesi ne ye
1: ene obi timi kɔtɔ asase ne ye tutu asase di bia hye ho sɛ dan no bɛwie
0: timi sɛ obi kura sini die saa dan sɛ bi si wa sɔfa ya makɔyɛ sɛ adwuma ne bi kura wa sɔfa maame no na maame no wɔ Canada ɔno ani fie a wasi no ɔde sɛ bɛ nkɔfo bi akɔtena fie ɔ wɔm ye mesinfo mi no bi no ɔde fie ni gya wɔm maame ne bɛ Ghana bia no kɔ fie wɔ bɛkɔ no fie ɔ ba kɔ pɔn timi nkɔ obi no yare saa no kɔ
1: ɛnde ɔmo de di amɔnfo ɔwe brɛkyire wo
0: Mamma sa na omo de ye mamma na na mamma ne bra yire de ne bra me won sa won sa buzungu na me hwie nhwhwe me na me hu ade na me kyerɛ wom na me koyɛ hu ade me akora ne me de anim ne yekotu ade ne ma wom mamma ne kora na oyɛ good yekotu ade ne yotu ogyina so tu wom ofie o ma wom sika kora so wom fa nkɔ ayɛ dan
1: ne sɛ omo etifie wona na ayɛ sa
0: omo etifie wona na ayɛ sa nso na mamma ne kora odifie na ma mfiri sɛ mu ntena wo wo ma kora sa ma wom sika
1: papa ye ne kora na ye ana ye
0: sa wadi ase
1: Se anka o gini sika kra nke.
0: Me se abrabo bi awo bo, se o betu kwan o, aware because obi dina ne tu aware bi so saa me ne ye de ne o ma na okototo ye na kwa kwa ware ni pafoforo. Nti anamon bi biara a wutu no, Fada Isaac se den, ye nhwehwe ma ansa no watu saa anamon no. Because bi ana wo unni mo ha ne fare bai. Nti na me se frem number no. O beti me so ne an ne makasa wo WhatsApp nso. Eye 0244 0244 22 82 82 93 0244 0244 22 22 82 82 93 me pa cha me number no tuja wa wani abere no fa save no wan frame an

0: 밑으로 가까미요 민으로 가까미요 가까미한 복과 맛이 안한시요 아야 우리 호세 우디야자 인치리마 내체세 원웅 원야부로 오예비비 에자 Enti sanetie atung 106.3 kinkami juwedie enanebra aso ye debremu kinkami yo kinkami edemfoa juwedie ah unyani babia the whole Ghana it is atung 106.3 kunana wetunya it says hadie eye atung atung zuna odia bedumye sana onyankopon Yahua no ede adum ye enti sanity. Ya mamunyina ajo emamunyina so akwaba edeba adum 106.3 sabre yenum se enipa empimpimuna wubia akwa sorry awaba de koye party bikura sabre de wapon wabefie ede na fidie no atu adum 106.3 ebe tie kinkame jumedi mwabrochirefo nyina so so etie jumedi ebi ede omoma etan ho ema onsua enema efrim Etinaje se sana etie. Ubenye live ewo Adum 106.3 FM Facebook live. Facebook eye Adum 106.3 FM. Neje se unsatu okwa jumedi ni ye king kame jumedi. Aha. Eye obi abrabo awo boye oni nebusua etnase ye eboye no. Die odi ko wieye ebra onyini ade ewu ekọ ne krechi. Nina ya training nyina efi na wo mu na chasi de be du bra o de call ne suma nkyire no eno ne ya twa to ho ne yekin kan na ya suemu bibi efrim enti dwumadi wei edamfo a ne me wom eye amamre sua e se mo tenase a na ya amamre tete no amamre no mo tenase amamre sua amane ye afutuo adom ankoma sem wom kasa sua wom chese bibi e wom nimdie Yefano binchen kasa yefano biano. Adun 106.3 yatnasi emwa kwa bebium. Sabre die die openia jumedi esi naso eye Abdulai Audu we general manager onwa na kenkami si naso. Yebra peni ye boss yadi nyina. Onyankopon enhirawo nonka ho nomo oni abusani na hoban. Salena Joshua Tigo. Oh openi kasi ye ye onu susu Eye, programs manager, jumedi esi onoso nenaso. Opani kasiye, otunfo nyankopon emmo hubayin, nunishirao, bonkan hunye busyo ni nina. Na, enye adum motimidi empenifo nina, enye papako sikchum. Na jye jumedi ye, emma utiye, ne bibia obobo bibia, no shama bibia kwa so watin pintin kwa. Eye, Dr. Shine, ena shama bibia akoso. Nti doctor diye. Bibi ko wi a ona de bibi no so ankasa sono wo de sono e no de nam nti na chese no mia motimi nkan sabre die mo a mo de che mo de nyina apostle nana osebunsu ana se osu de ye apostle zakayahu ana metinam ema kankan bi medie ene edie nti sanete na ene se odo fidi atoa kachire unia ene wadofo num se onfo ofidi entoa na nwoma no a yebeda ne de no nwoma na eba no ah ha nya gro utidi no a wa be muse yes anwo we o pinti ene kwara men ma open won kwon ti o we necessary men kwara ne tie bi no sua bibi firim se sabre unim anansem bi to unim hwa be kachire kwara no nemum won tie dwumadie bi ko se de bia 5 o'clock won tie kinkam dwumadie na nwoma eba no producer no editing baba editing to ha na obu se enye din ketua enti na sa na tie enti sabre die na yekoye nim na ene die bejwafo no ba ko pe na open kese ba ko enetimi aba obeboa ama yada enwa foforo no edi na ono ne asamado eyesum asamado ye sum openi atnasi enti Yabu mwapeni akwa ba, mwapeni mimu akwa ba o.
1: Yeah, nuya.
0: Mpacho ne mpumti sayi.
1: Oh, jadu mpoko.
0: Ah, mwafari diye jadu pa.
1: Bende.
0: Ah, ya mchu mwini hibi. Na yeah,
1: yeah, yeah. Jadu bebre.
0: Mati. Yeah. Mati pa. Ebu jafo, na chese, enedi eni onon ebetrem. Na wano mwa, ebuwa, ema yinyang wama nwa, ya chula mtu ntimi ya shwe ya sedebe ya enyira. No makura diya beduru efri titi mle mbesi ndeno. Eye below of Ghana languages. Wong ejume diye nise. Kase bia opese ochre. Wase bia opese ochre di

0: Esan se ja na mafo abetu enti omo so mandi fofura topa nenso se nya hwee ni nyina ya kira mamre ni amande a ei Ghana ha yewo sanse se okosa Africa memu a Zulufo no wonom so wo mo dia wo mo ye obaye se ma na hyepie to nko a wo mo to mo na se hwim na mapaji wo mo na ko soro nti wo pagia na se bo se ade na guhu ahudede wo mo ye pa wo sa wo to na no a baduru ko ho ahudede salon frero ai ahudede
1: we ni age anda we ni age
0: e ya fashion
1: sha ho se pepa o de ka ahudede
0: o se e ya fashion na no o ko South Africa mu a wo Zulufo ro dia make wo dia oba Facebook abe hu YouTube bunu subo hunu unhu se ya na se abua nguma bi nti mema ne se na abua nguma na katata wo mo na mba no so mpokua no ya yiyi ho aguso maya gugusu sa na mu hu amana no kosuru wim obuto amana no kosuru wim bo se omo tonu mbo mo se mpa pa pa no apaja na hwim na kosuru bo se ho na apaja ahudede mo aha eji aha gomwade no eno nya ahudede ende fa to baje nti atopa odie bra face he na kosuru ejen jen na omanfo bi ya ga na fo ma ko ho bi ewurade Yenti omo so nsem omo ka.
2: Anto panet de. Yesi aso aso wona mi ngondo. Agba ndu ti ti ana mi si abae ma mi nga mu ti mu ndo ya bae ma. O ko de ma we ha bae ma.
3: Correct.
2: Ano ti mi gba atopa ma mu de mi gba atopa wo beje. O se se ade o mu na mu na ya flexible. O me mu de me gba atopa ma aye. Okay.
4: I'm going to go to the house.

0: edebeto abonte se mc yon ho no mani amon sem e na wo ye wo mu nananom woni nananom esi agina ya woni bebo ho so no no wa fa akire akoye niam a wo pe enam sasem yi sunti wona this ready o de to aban anim ne se aban yi mc no emfri ho no ma sasem yi akwakofa menti me ho ase aba ho nom nananom o wa wutu atna asem yi so a wo ka se asumdwe nya adwuma asumdwe enya adwuma ne senti oba ohima o wo awutu na chi dode akabi afrem panyimfo ina dia to na nimu se wo ma asumdwe nya adwuma ne titu ene wo hina wo hwe ase so e wo hose se se dia du no wo sra ne pa se wo nya abotre na asem no wonka ne ye
1: mc nya shi na adwuma ye dia to na nim no oye pepepe ye ni so nya oye nti ye se na ya to pepe na bi oyi ne ni shwini ti nya oye no ye se no se ya sinu ohine bandrichi ombo mode nonfa nihon tupo po na ye nshwe niye beti na ye na ewuto do ato mpo na se manso manso chwen niya mandemwa ewuto mkwe ni ti ni senu se on nyabu se nabi siya ebeka se ta onfa niye zuma
0: ani ayati eye oba hema owo ewutu na chi dode akabi na diswede e na ode ato abonte na na ekasa wieye no ene mpanyimfo bia wo honom a ebi ene nan ampem da kwa wotoso miensa nan kwa mekora be opekuma wotoso nan enso e de ato nananom owo ofa akọ enum se sebesa sembi ba nananom ene aban anamusini fo entema aya wo hwese wode kwampa so ene besiesie no no wonje sa biribiria wa na monten so e keka sama enim
2: same ne wa it is a kind of ya de ano na e kan same nyina na e koso o kasoa of our corner eh ha nyina as traditional leaders e wo out state enti mesre afani afenyina at the end of the day peni bi na kan as it say o kunu manfo nyina na wo yo hene a na wan mu so na wo ba be de hene no
3: na mebo municipal chief executive no abaso essence say why